kakuk yomi ko paggatok put a silak siktok takasak a silak siktok takasak sunaw ba akwek joang makok joang awatip ting ni piwang nektok sunaw ba sikok joak tuwak joak sikumisalak tilo ay ay ay.